la yu du man sa ai ma bo tao mi le po tuan tuan na pa man sa ai e da lam tao ting lam tuan tuan na di la niya ya amangat ga ma ge bunga man sa nga pasir re kampe ga nga o atana tao ngalulo olabani abunga ngalulo kakelemu tadi

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!